abiro ama eno ko kiyare kero pali pulungu moro bon ti amo ye chamo beri wogi idiere eno ko beni ateri matin mebu

0: tetelo
1: mio nyala mio kana chamo gere wuro
0: ni ndwa bonwe ne dwe me apa mwa me mwa
1: ono ngwa mo tin la ngdo bi no tiyo eno we mo nuki gen kamero wo wonde yu chamo duro me mi na ngi te kwar chon yu yore yore eno wo nyama dek

0: Mujhe mara, mujhe monu diube dalur ano na pede aluja okora. Kobani ri jakal mo kabiru ko emperaro doken aluja oyai.
1: Aya, wanu biri wana madego burgeki ekunaja kuriye.

Deriore yore loni. Warre ko yero wa be. Ni tish muni konyi wa. Eta mani lo kare muni kom wa. Be o be ra be loni. Ujone buki kini ma ko digite ka yiyin. Uyer dong me yako wa. Ujone buki kini ma ko digite to yiyin. Yoro yer dong me yako wa. Oke ka man tie doni wan winu wir wa ku moye menu ken jo wodi oji pe angeo agina ri o yeru yenno

0: chere wer kwaro
1: piyom chun chere wer kwaro
0: pimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio
3: Aaron
0: iti winyo o radio.

0: lalo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri no mire to ngama ngia yini ka mo tiu tu gara mara lo nga mire to wa la ngama a wi di je ka yo no
1: ore ni
0: mo uno di ni ni biro uru ga ni mani ko ku jan me ura wi
2: bela we
0: ni ko ku jan la.

0: bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio

0: bang rani yetu po yun ingo lukob dang tiye yung account
1: iyum yit kere wer kwaro
2: alishani huyu kwa
3: mar me pacho
1: iti yunyo or radio